0: ni we afanya muwe mabusia fwe mekumia mkumpre akon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumia mkumpre akon, mamenko.
0: Mese fadi ani we afanya muwe mabusia fwe mekumia mkumpre akon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumia mkumpre akon, mamenko.
0: Abusia, mabusia fwe, seye ye moyami ye ye ni.
1: Say ye,
0: Yeah, what do I come out with? Do not pack and

0: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
1: Not just another radio station. Wells Radio, 89.3 FM, broadcasting from Ibadan, or your state, brings you wholesome programs for you and your family.
0: Efile Emayikuro, Wells Radio, 89.3 FM. Nibe gongon lewa.
2: Asiko tun ye je jeun omo laye. Kaye ma se da wahala si olapada.
3: I have a father that will never, never fail me. Jesus is my father. He will never, never fail us. O tope o ebi o sawado ni kara lojiji. Dugbe dugbe nbe nile aye ko jadu ani tin gba mi yo ma dupe ti e. Ayo jamo gba leyin re wo fo mo poro emi re gbogbo eni ti amo yo olodumore ope di ke ja ma da ogo ogo ogo ida o
4: go go go go go go go go.
3: Yes, Pastor Fanke ye mene babala bi amo ni munje baba dide mama dide mo ti so fo latojo Monday wi pe adura mi oni mo bojo mo la gba lori afefe lo se yi ba ji gbogbo awon omo re ni ke ke ke ke ri wi pe ko se ni kankan nu won to jorun pa lowo lowo. Nitori ama re nkan danu laaro yi ofa omo to fe so bi amadi galagala ila koja lori omo to fe so di yadi were were ofa omo to fe ke omo bi amo diku ofa omo to fe gbonje omo lana bi amo ofa omo to fe so bi amadi ani ti won le kuro nile oko gbogbo re ni Jesu fe re danu laaro yi idi ti ba fi so wu pe ko si eni kari to gbodo sun lowo. Psalm 118:70, kini Bible wi?
5: Emi ki yo ku bi ko se yiye.
3: Ta siwaju.
5: Emi le ma royin ise Oluwa.
3: Alaje nikan lo royin ise Oluwa mama loruko Jesu oni somonu. Ojo buruku e sugbo mi mu ko ni wale nu le re tori omo re. Ayo ni gbo mo seyin oko wa ba wa nile. Eru tabi ama ki tu loruko je won ni gbe ka wa mo le. Omo re oni fi ronu gbe mi ara re. Omo re okunrin ko ni takiti nile abo. Won le fa jo omo tu fo omo fo bi ti Jacob. Oni guru oro mo re ko faso ara re ya. Oloju ye sabi oni rogun abi siwi. Oloju ile ye oni dake rorun bi ya Benjamin o. Eni ba ni ko mo re mabo loni de ba. Asiko igbadun omo re ko ni rorun are mabo. Oni ko ku oru si omo re. Akara omo re oni tu su e ko pupa. Oni fi ade aye di gari fo omo re je. Oni kawole ri so ku tori omo o. Igbe oro ko ni so lori re tori akobi re. Oruko omo ta fi npe oladugo aye oni gba lo se gangan lowo re. Omo ni glass re ladugo ko ni fodanu lojiji. Eyin fufun kini kini to fi rerin loruko Jesu ko ni ko gba wole o. Eyin okan re sami mama aye oni yodanu. Awon bi omo oni ki ode le tori ofo omo. Abele ku siku keru abele ku ko ni yanu le re o. A npe ofo omo ko ni mu otomo tomo. Iwo otomo re oni ri ogun ma wu ma wu ma wu ma wu o. Iso omo se fe jina sami wa duro je o e ma sami o ni foju sunku omo o ni faragbaruwe omo omo re o ni sonu o ni gbe omo re lo sinu gbogun o gbogbo awon omo ti won ji gbe yo olorun ko gba won jade olorun ti nbe ti emi re.

0: mi o ni ramaye omo re o ni je be lorun ajante o sonu ni o o bo jale ni o ko ni je pe awon omo wa aji ni gbe ko ni ji omo re gbe o iwo gan baba ja mi loruko jesu o ni sokowo o ni ba won woko ti nlo si ebute inu agiji ari dunu lo mo ko ni pada di ari busekun o o ni rogo eko agbe kelebe mu asiko to omo re bara le won ni gbe omo re lo be logbin anu ma wo wa ore to joro gbagbo ya gbe ka omo le baba ta fara ti ti o fara ti anybody ko ni da da bukata omo re o atori eni ti o su oje yo bogo ke otomo tomo grandpa omo ma to ju re dale grandma inu yin ma du lori omo o olomo gbogun we mama dara omo re ma lo jina ninu orere gogo to soro laye gbo gogo omo re ma soro soke ika to nbe lori ere lowo lowo ko ni gbo omo lowo wa o o ni gba ipe sha ma sa re bo olohun ati ba yin gbede ni bo ni ka ba yin gbe ti ko ni po se o asiko ati je won mo ni ri wahala lori awon mo re abi ya me sha mi ma je mo je omo ti de oya igba igba igba igba omo to ji se ji ya le lori ma pada sanjo fun o wahala re ti po juju ko ma je won omo mama wa je won omo o o ni de papas kenya aye re omo yo ni fi papas sanjo ile wa o ni dile aworo odu aye o gbe mo se lodu aye o ni gbe yin lo tomo tomo ipejo pese akidi dele dele fun ibanuje lori omo ko ni yanu ile re o bata ibanuje aye o ni bo se nana leyin owo oniro owo alata ma je ko je won omo o o ye gba iran lowo agbe ni fo tomo tomo angele we ma je olore tomo tomo ara ma tu olori awon omo re oluwa ma gbo won omo re o omo re de ma wulo fo lorun o oni ti je ko ma elomiran je o omo yin ma se toka si o lori omo wa rodunran lowo lori se re wa rodunran lowo lo pade ran lowo to gajo ojo ori re lo tomo tomo omo re ma je de si gbagede ore ogo tutu ma lale wu latara omo re omo re dadi owo lateri lo o ya bo sinu ogo tutu tomo tomo o o ti gba sha lowo ba to ni asabo si soro tase tase lori omo lase le mi se eni gbo mi ni agbaye owo re ma te ire laye afafe re fesi tomo tomo o afafe owo ma fesi yin to ba pate o ya lo ma ta agbelebu waju re o ya ko pada di ayo ibudo itura ko ni pada di ibudo inira o ibudo ibukura ko ni pada di ibudo igbesi o ni fowo ara re le angeli ayo re jina ibakuba ko ni ba tomo tomo ayo ni se ri azu ku lagba la re o to da siri ogo re ko ni tu fo ma ra ye ri o oro bi eti o to ninu kadara ati rin ajo aye re loni tomo tomo alaboru ko ni dewu mo lowo o lo pade re to ni color bi rainbow o ni ri na ni kanga o mama baba wa gbe moto debi to fa se rin de laye la la re losan lorun lori omo e ma ni jasa san o aye omo re ma loji dojo ale ade jagu titi titi ko ro ba je o ore ade gbogbo omo yo ni suta o gbogbo eyin o ni se owo ni sowo o ya e lo meke e lo ma ta o eyin o ni sowo atajere o loruko jesu ise wo ni dise mo wa lowo o alanu lo lorun yo se anu aye gbogbo wa aye o ni ta wa lofa o agba na o ni wo se yin e ma lo layo e ma bo layo eyin o ni bisi yen oh my god o le ayo ko so ninu yin o loyun loruko jesu layo lo ma bi o gbogbo eyin alaisan orun mu yin larada o de ti ri be ko ni yi pada ire ti wole o agbe bi agbaye da ko ni yi mo lowo o ise ti olorun ti pari ni o ma ya waju re o jesu oluawa engineer iwo ni second
1: tuesday bi melo kan baba sha n gbadura fun wa awon to ma takalo pi ayo ah baba yen jere ara e emi na mo fi omo mo fi foko olorun
2: je omo yin se pe yawo
1: hallelujah o jade ti ko olorun baba labi amo adura gba o adura baba gba lori aye wa o lori ko jesu arugbo
2: wo ni okunrin ni ti yin abobirin
1: obirin ni temi omo 30 years o dupe lowo olorun pe
2: gbogbo eni to n reti pe omo ma se pe yawo lojo kan o ya ojo na ko ni ye
3: amen
2: igba ti won safu yen ba lo se ri nu
1: ah inu mi dun ni o pa oladura gba lodo baba labi amo o lori igba ti mo si wa bi ah inu mi dun ayo mi ku lori awon eso mi mi idamu lori won mo de nje mo mu oko mi ba
2: gbogbo eyan wa so pe iya yawo
1: in fact mo dupe
2: eni kan gba mi nu le ti ba soro iya yawo
3: emi le
2: baba oko
3: emi le
2: ire ma yi kari
3: amen
0: ejo ejo ko ni le gbo ki amejo ko gbo o ipade

0: Sunday dandan ni fun wa to ma re mama bi ki mu ipade dandan fun awon abi yamo nigba mi sugbon to ba ti doju e bayi mama baba ma ro to ba le se ni ko se ko jade nle nitori ipade ojo Sunday yi ipade abami ni ibi ti gbogbo edile yo ti ma gbadura ko ninu church gbogbo edile ma de owo ara won mu leyo kokan ti won mama re ko lori omo jade won ma le kuro lara baba ati mama na ki gbogbo church yo de ma gbe mi loye ti ani pe ko dara pa mo si olorun na bi si o ojo Sunday yen ni mo ma fun gbogbo eniyan ni ororo ni ofe wa kan lo fi si agbelabu si waju ile re bibeli wi pe ni ojo ti mari ami na ibi yo re ile re koja ba je mu yen la betele ni ojo Sunday mu ikeda ni to ba ti nbo nitori mo fe da ororo sinu re ni wa tu janu awon aradugo re wa tu fun won bo le ni dale mo to wa ni sangu otalogu se so fo olokada ko gbe lo si church awon mo pakeye CAC ago mafa ni gbogbo eniyan ti debe wa jeun omo o ajo olorun ga nlo aye gbogbo eyin te de ore fun program pe ko le ma tesiwaju lo ni a ma da ore lori gbogbo omo ti nbe ni agbaye 500 naira la ma da lori omo kokan wa duro jeun omo ise omo re asoju re omo ro ni di awati olorun baba alabiya mo o aye lo wa
1: hello hello prophet 090 60 57 1110 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 303434771414 lẹ́ẹ̀kan sí 303434771414 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
0: Abiyamo, a ò ní máa bọ́jọ mọ́.
2: Nǹkan wo ni gbogbo ayé ń dàjà kiri tí wọ́n ń pọn yìí? West Radio 89.3 FM, Nǹkan Agbẹ́mágbẹ́.

0: Olejowa.
1: Ẹwà àwọn ọmọ tó wà lókè.
0: Mr. Adetigba Lukman.
1: Ẹ̀wọ̀n bí wọ́n ti ń pè bí mọ́nú.
0: Youth Coordinator Agbeni Market.
1: Ẹwà àwọn ẹni tó wà láfa ibi bí wọ́n ti ń ráre káyé. Rántí ẹni tó lẹ̀ mí.
0: Màá fẹ́ jẹ́ kí bàbá ṣàlàyé àwọn kankan bó la ṣe lè bẹ̀rẹ̀ okòwò.
1: Rántí ẹni ńlá tó lẹ̀ jí tó lẹ̀.
0: Ẹ mọ̀ pé àkókò mọ kó wa ní pápámọ́ra, a ṣe ní pápápá.
1: Gbà ní ìṣẹ́jú kan. O kiyun bọlẹ, o fayun yọ, mo ke borun meje wo pe gbata.
0: Ẹn ko mo dabi pe mo n danu pe baba awon oso se baba lo wa lori afefe ni aba nko baba e ba n daruko yin fa awon ara ile.
2: Ale o ko mi ni Adetigba Lukman lati inu oja Agbini Market ti mo je youth bi atokun si so. Youth coordinator, youth chairman, youth leader, Agbeni Zowan.
0: Agbeni Zowan.
1: Asire, ewo asire, ilopo sire.
0: Ki wa ni awon to wa ninu oja Agbeni?
2: Alawoko. Ma bere lati ki awon baba mi, iya mi ninu oja Agbeni. Ma bere lati ri baba loja ninu Agbeni. To vide chairman Agbeni. To fi wa di aba chairman Agbeni Zowan. Ibi ti mi wa. Aba wa Muniru. To fi wa tu wa di awodo. Ta wa nbe. Pataki. Eni to wa je youth president. Nu Agbeni.
0: Agbeni.
2: To je oga mi. Aba tun di Imran Adebiyi. DJ Tuta. Oun lo nuni zonwa yen ki ma se awon fabe le mi lowo. Pe ewu yi igba ta won ti je youth president lati ogun pa ni ita merin ni agbe ni ni foko ni pe ise yen ti poju. Pe agbe ni zonwa pe emi temi ibe yen. So awon ni ki ma se ben. Ki awon na gidi gan. Atawon ore mi ta jo wa na Agbeni.
0: Nu Agbeni.
2: Okay everybody.
0: E pa wa daru ka won. E mo pe gege bi en to fe bere okowo nisin. E ri pe oto ni ibi tan tin tan ba ni obi oja aso oto loja tan tin ta so. Ki wa lawon tan ta ninu oja. E mo ke gege bi emi ti mo fe bere okowo nisin. Ka ni mo wa wo pe mo fe bere okowo awon ohun sebe ti mo wa gba oja laso lo e ri pe ona obara won mo ba ki wa ni awon tan ta ki wa ni le pa e mo ati awon pe ni le pa e pe ati awon iyato to wa nbe je nra je fi 10 naira ni je nra je fi 10 naira je kin fi lori kin fi bana to wa awon ton fi le ti yan le ri ninu oja gbe ni ma fi kin ti yan nbe jagbe ki na ta oja tani
2: o ye se tobi yen
0: tani
2: ni o ye se awon bi kan ta pe nti won tan bi lili nti won tan bi nti ma se yen nan eni e oja gbe ni ti yana se gege te ba wo lati gege yen lo si yana foko e ma ri e se so te ba fe ra baya ogun pe e fe ra ni be a o si ani a good price ya na foko en le ma lo ni de ri pe logun kan te le wa de ben te ni ri
0: pe iyan fe bere
2: pe
0: gege bi eni to sese ko se mo se e mo awon kan wa te pe e je nkan se na se abele tin ba ti gba yonda ki mi na lo ma ko ogun
2: ben
0: ibeun na ti le ri ra
2: ben
0: ni
2: o si even lati Eko gan wa ma nko nbe
0: lati Eko
2: ben
0: won wa ma nko nbe
2: ben even awon hospital la ni Ibadan yin fe ma da ko won
0: e ma da ko
2: to tun je tawon ijoba gan
0: to tun je
2: lori mo ti wa ni hospital ijoba kan ri ti won pa awon ogun yen de okay mo wa eni ta ma nbe ni pe awon ogun yi se won lo gba ni oni won la gbe ni won ti lo ku wa o wa ya mi lojo pe so awon hospital ijoba gan to n lo si Agbeni ni foko lati lo get ogun
0: lati lo mo ko awon ogun
2: so nkan ti mi o tun mo njo yen mo tun wa mo we so in fact pe ko si ogun
0: e ri pe be yin tun se mo yin na nisin iru awon to n gbo wa nisin e mo pa awon mi wa to je pe ah ibiba ni mo ti mo ra to tun wa lanfa lati gbo pe ah ibiba yi o yin a tun ko lopo tun wa de tun ri ire a tun sharing ti mo ma so na ni pe ke se pe ka to wa owo tulu tulu ni ka to bere okowo nitori pe won ni eda ti o ba mo bi ti egbe re tin la yo kan mo sare en ti o mo bi ton tin ko ogun ni o se si nisin e ri pe yo kan mo ya won so ba lagba ya lagbaja se mo ri meji meta ke n fi mo so bu mi e ri pe iyen to de ti mo we ohun lo ko ni boki e ri pe ohun o tun rere ti e yo tun fun iyen wa mo gba bo mo se le ta itori e life ri elomi te ba lo si bu mi ogun efe elomi oge bi meji meta fun te ba si de mi elomi le fun yin lo didi asset iru ibi be on nisin eni won tun le ri ogun ki wa tun la won kan tan tun
2: te ba ta ko ya na foko yen ti mo ni ibe yen bi ogun gangan ni ta ke ba fe lo ogun be ni ke lo direct lo wa fun
0: ibe yen gangan fun won to ba je ewo to fe mo sise ologun tabi wo mo to sese ko se mo se pe ah atijo ti mo ti mo te loga mi kiri ibi ba ni kan ni kun e ri pe afani tun lele that does ibi ba yi o in bulk ni o sis
2: o se ogun to fe to ni ri
0: ko si ogun ti yan fe
2: mi ti ro hospital yen dan ti ko fun e to ba wa ko ni ri shop kan to ma ni e
0: ninu be
2: o iye o le shop ko ni ri shop kan nkan fe ma polo ife ma polo wa awon shop
0: ma polo wa
2: awon shop iba da ko bi kan ta pe te ba ri leni wu e ni be on te ba de be e ma ri
0: iya ri ogun
2: e ma yin ti wu ogun yen
0: ko ti si ni te ti e fun ni pe awon ile ise ijoba nla nla mi wa ma ko nbe ari daju nla ni kitun ni ma fe je ke menu le nkan bi meji meta
2: te ba to wa ku nbe yen te ba tin de ya na agbaje lo si inu agbaje te ba fe beya e fe ma ta
0: provision
2: ni ti nik
0: awon provision generally
2: inu agbaje yen ni
0: inu agbaje ohun
2: ni osis price
0: ni osis
2: osis price
0: losis
2: osis
0: ti yo mo ko ni bulk
2: ni bulk ati pe e fe be ma fe ma ta bi awon nkan ilu obe ya tuni tools magi
0: sẹtẹ awọn bi yo si sẹri pe ni agbegbe ta ni orilede ta wa ni gbogbo awọn eyan lo fe mo ta provision e mo pe awọn adugbo mi wa ke to ri provision ra e fe rin pe inu estate la wa elomi o de mo ibi to elomi o wu lokan o lati se business pe akini yi ko si ladugbo wa o ah je ki bo mo wa sise onyajo sẹri pe elomi ti bere to tun ko gba wole nigba ti o mo bi to ti le mo ra awon to je pe ah ti ba ra lopo nigba elomi o ro pe ah nigba ti ba ra ni ye bayi owo ti mo fi gbo kada nko awon eyan mo nu pe o ti won ju o ti se kini kan o ti se kini kan sugbon tan ba lo si bi beun won ori ni banki to je pe awon gan ori o oju lowo owo ati ere won pe ntan to ba fe ta provision
2: so de ba tu ko nbe yen te ba koja yanagbaji yen te koja suki te ba fi de bi bu laji yanagbaji te fi de bi yanadika o magi yen na lu si wa nbe ba ti wa de yanagi
0: o yanagbaje ohun awon provision
2: ona te fi to de yanadi
0: ti o fi to de yanadika
2: awon provision
0: lu wa nbe to ya yan fe bere awon
2: kan be ya magi provision be ya ose bo te ba ti wa de yanadi kan yen onigun yen nte tun le ri nbe dada o tun yato be ye fe ra oru flour be ya awon kan te fin bake te fin se bread awon yeast
0: tan fin bake
2: awon yeast an ko yen ibi te ti le ri dada ni
0: fun anfani yen to ba je pe din bonsi
2: ben
0: popof
2: ve ma se
0: ve si be ve ma se sin
2: ve ma
0: awon breaking alada na ko gbe ni si so bu sin sin sin sin then bread am I beun
2: then
0: e won ti ri ko
2: then
0: ni bonki
2: then
0: to je pe won le mo ba wa din bonus ti o tobi e mi pe tin yan ba ra ni bonki to je pe owo o gara pupo e ri ko tan ba edin yen to lo ra ni pe ah e ba won agolo kan e ba won agolo meji e ba won abo kan yo yato si
2: awon then kin to lo mo fe menu ban kankan
0: oda
2: nipa o ja gbe ni awon to de gbaju gbajade even awon ile ise won ma nso boya oja kan ile ise ke se lunch te se si ti eti mo won je ko ye wa pe won ma nso ta na de ma ri pe any oja any product ta won ba mu di nu agbe ni ti won ba accept nibe o ti o ba ta ko si bi ta oja ta won le mu product yen di to le ta
0: ti o ni ti o ko to le ta
2: to le ta ke be te ni product oja ta won ba mu ese si ta won ba mu di nu agbe ni to ma fi le accept ti won tewo gba to de nta ko si oja ohun ta won o mu de ti won ti o ni ta
0: e mo pe nu
2: nigba
0: e mo pe nu oja e mo pe idi ni pe tiyan ba bere ile awon ile ise nla nisin
2: ni awon ile ise nla
0: awon ile ise nla
2: awon do ti se research won
0: tan
2: de confirm e to bo se ri ni e
0: pe
2: to to ma launch eni oja bayi
0: agbe
2: ni wa ko gbe wa
0: won akoko wa pe keyan ara agbe ni e wo da
2: won a fi se test won ni won de fi pe to ma ble accept lagbe ni a fi won loko wale pe ko si bi ta won gbe oja mi ta won ba gbe lo bayi o ma gba awon ma ta
0: eh o ja gbe ni to bi po te ra won anfani ti mo fe je ka won yan dim lori eto ni e ri pe elomi o fe bere oko ko ma won bi kankan to ye ko lo e ri pe ati da ko na bi meji ibi tan ti en to fa fe bere ise
2: ogun
0: e ri pe ati da en to fa fe bere provision e tun ba nso kan si
2: mo ti da ko boya won fe ta ogun awon vegetable yen awon ini ni tan fi man bake flour
0: yeast
2: an ko yen
0: to je pe
2: fine
0: won fi le mo ba wa din ko to bi daada
2: be ni so te ba ti wa koja ni amunugun yen te ti to ti sale te fi ma lo de ke to de randa awon side de yen boya bi awon ipara tan fi ma para
0: awon
2: cream
0: awon cream
2: ye cream awon awon itara se isara loge
0: isara loge isara donjo
2: ro boya awon
0: iwori awon obirin lo mo nfe awon obirin lo mo nfe
2: awon iwori side dey leri ni lati bi anaminugun yen
0: pe tiyan ba fe ko
2: ben
0: to fe ma ta
2: ben
0: ladugbo re e mo ko gege bi address ami se bi address ami wa irun nkan lo mo di ṣugbọn o ko ra awon kan ṣugbọn ro pe awon eyan mo so pe ile ise ni elo company ni elo ama awon bi kan tun wa ninu agbe ni je pe eyan ma ko ni bonki
2: ben
0: to wo ni gara
2: ben
0: tun ba ti debe ona won o tun ri
2: ben
0: ah he awon ara le tin gbo bayi o tori e ri pe awon eyan fe le mo pe ṣugbọn akoko ko akoko wa o po so e de ma mo fe ka awon eyan din kankan pe ah emi ti mo fe bo ero oko wo oja tori ta fi gbe to oju oja yi kale ninu na ni pe ka awon eyan le lanfani pe o wu mi e mo pe awon ara obirin kan wa te pe oko won gan ti fun won lowo won ti n soko elomi ko wa mo bi to yo lo ah o wa e ri pe awon obirin ni oko won ni gan so pe ah iyawo mi mo ti da lokowo e meta ototo o ni mo ti da lokowo to je wi pe ah fun mo bo se n sowo ke se pe ah mo bo se n sowo ibi to ti n ra ni emo en to lo raja oja waso
2: ben
0: to je pe en to wa le bere n fi 5 naira ata ohun si lo ra ni waso eni yen lo ra ni bonki 5 naira te ni e fi ta emo pe bonki lo
2: de
0: sugbon ohun to wa ra ni waso se 5 naira na la ni o fi ta ni
2: ben
0: nitori pe o lo gba lo won to je pe o mo ayin na le ma so po ni bara
2: awon idi ta ma lo nu oja le so
0: sinu oja
2: ni ni oja baranda ko si oja ti mo di se baranda
0: ko si
2: ogba idi baranda ni pe boya won dodo mi won fe ran ko orisi marun boya bi orisi meta o merin mo ni ni ile eyo kan to ku o meji eni an customer mi de ni to ma dodo yin tun o ba rin ti won fe ra pe loju kan mo le ni pe awon bo to ma la awon bo yen iro ni won lo ni e o mo ni pada wa bo to ba je oloja to mo to nse wa ti ani oke eni su bi eje lo mu ni odo keji mi je lo gba ni bikan to ba lo gba un iwo na le sare fi beya bi 100 naira kan le o 200 ti wa fi sipo mo oja ton fe ra so bi don pe baranda ni
0: amon ibere kan ton fe bere amon bi lowo lowo bayi bi nkan se ri lori le de bo ni inu oja gbe ni se ri se nkan lo dada
2: ah lowo lowo bayi ni de bere yen bere nla ni ah lowo lowo bo ja gbe ni se ri tele pe abi odun mewa seyin be ko lori nsin ka ma tan wa odun mewa seyin ma hun seyin be ko lori nsin ah tele tele o ja gbe ni o ma nkun ni o ma ro keko ni
0: o ma ro tike
2: agbe e mo ni
0: o ni rona ko ja
2: o ka to elese gan
0: ojo ti
2: o do mo melese
0: gan ojo ti emi atoga mi wa aro na ko ja
2: ni ti wo fi da ni e tu ri nkankan
0: aro na ko ja
2: ta pe ogbo
0: asan sun ni
2: ta pe ogbo odun ti mo so yen ni te bi moto ngba moto isele wo be yen ngba ti mo so yi
0: oko ile wo
2: bo nsin e pe ke kuna bo ko dabi mo
0: ko dabi ki wa lo fa
2: Bezun pe akoko eje oko mu pe awon for example si e pe awon online business wa ta pe a ma taj online e book online adani moto al ma fi didile fun yin so n te ba fe e ma so fun won agbe wa bayin a ma ni agbe ni price o se lawon adugbo mi gan ta pe awon shop awon nikan ma si big shop sibe ma ma taja pe en ta fe ra o si so e ma wa o e ma wo lo won de ko sa ra shop e pe agbe ni price
0: e se binu agbe ni na ti wa nko
2: awon yen won le won mo le won wa ko nu agbe ni tara ru awon ti mo so yen for example won le ni link si company street fine or kon ni collection mo distributor kan ale distributor yen oja to mo ba tin gbe bo lati company bayi o ma direct pe eloja fun eni bayi so wo awon to ma nwa sinu agbe niyan iwe eni bayi o ti ni side bi to wa yen to cover yen o ti si won mo le niyan won bayi o le wa awon da state na to tin wa sagbe ni distributor mi to je talking na agbe mi lo wa o ti le lo si awon da warehouse sibe
0: lati mo koja
2: sibe
0: se ri
2: so wo awon yen mo le wa mo
0: e mo
2: yen ekeji ati ma tu so pe lori economy then bo se ri bi nkan se ri tansi pe everybody yin yi mo manage ni so bo oni tere ton ka luku jo ti won ri
0: eyin na mo so se ra awon eyin tere o eji tere o ton to je ko wu won lati bere e ri pe be se so pe awon kan lo ko ni company direct gbogbo eyan ko lo se lagbara iru eni ti oko re fun ni 50,000 pe ko fi bere oja e ri pe to wa lo n fe lo e mo pe ko ja ye in bank de ni company mo ta sugbon to ba ti de nu oja agbe ni o yo rira e ri pe bi melo merin te ti ta ko ni sin mo pe iba ti yaba ton fi pe yin mo pe e tun je wa a tun fe je ke ba wa da sori eto yi a fe je ka won yan mo bi won se mo bere oko owo ni
2: si
0: e ba wa daruko yo ni fa won ara lile kan si
2: emi ni Adedigba Lukman na e kan si tun mo je youth coordinators with leader Agbenizu 1 market
0: se ri igba ta ba fun pada gbe baba wa le keji a je kan a lanfani lati je ke ni na ke poluwo oja ni ehe nta tori akoko wa ni o alanfa lati pe

0: fanya muwe mabusia fwe mekumi ya mkumpre akon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumi ya mkumpre akon, mamenko.
0: Mese fadi ya niwe fanya muwe mabusia fwe mekumi ya mkumpre akon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumi ya mkumpre akon, mamenko.
0: Abusia, mabusia fwe, seye ye moyami ye ye ni.
1: Say ye,
0: Yeah, what do man come with in a pack and